0: Ayu.
1: Apa?
0: Ini ya, lo upingnya tak anda nih.
1: Ngapa ta? Aduh, gue ki ngapa lagi? Keri wak gue ki ngandani apa?
0: Akang Aces ajane Andi.
1: Eh?
0: Akang Aces ajane Andi.
1: Wange lunga.
0: Lunga Andi.
1: Wah, ayo mbok ora ngerti aku.
0: Wis suwe apa elet?
1: Ayo wis ket mau, piye ta?
0: Wis suwe apa elet?
1: Ngomong apa? Uwes.
0: Sing tak angen iki uduwe Kang Aces. Aku ucul. Kang